Basikulo o Basikulo o eyan lo se won ni badi o e ba gbowo ro osu e wa ra yokele Basikulo o Basikulo o ohun lo se won ni badi o e ba gbowo ro osu e wa ra yokele Araroke o Araroke o eyin lo so gari donwo e be ba gbowo ro osu ke wa re.